0: Second number two, Shamla Yuzi Jungchechi, Sacha Sunja Mangzui, Julian Yabu Puy Goshujin, Sayon Jenny Lodje Songji, Jomu Lami in Dabsu, Dukan Saba, Jatanji Puy Nibadang, Sabadang, Sahi, Nuzi Puzi Mandavi, Nizung Ela Yuni, Chuka Jungzo Dang, Shala Su Jungzo, Zongo Dekujija, Nibu Dang, Shadun, Nyamso Jishi Rin, Lando Nila Piba Shedi, Talan Mandava Sumla Dini, Mangzu Dedu Dang, Masi Li Zun Yuma Shiyue, Laji Zong, Chuka Jungzui, Gurdi Sati Su, Toso Nidija Bezui Tugang, Jatanji Puy Nijin, Jungzui, Jolam Zangla Kunyawadang, Dutang Zama Kamba Sabi Nang Puyue, Dede Le Zun Xiongwi, Yoma Deda, Nguyma Lu Komo, Saba Me, Yidun Zhujia Dinji Dinsun Simbi Rekulde, Tsuwa Xiegu Jiyue. Dengze Sanyo Jaji, Ma Yini, Tsoni Chajin Xienbi Jungzu Nibati, Bedi Tsoni Xieta Zawi Kar, Nrenzu Chajin La Cika Yuebi, Ngani Su, Xiajun Xiajin Na Hajin Kapo Chiyi. Shanghai Bishu Le, La Zi Tso Junga, Mang Zun Dungui La Dini, Jungzu Di Yongjie Du Cang Joji Cangma, La Zi Zong Zongga, Yangpu Lamjie Gui Zhi Sati Su Bui Badang, Yomu Tso, Nolu La Dabu Jangki Meba, Cintra Langdi, Bondui Meba Yini, Jungzu Uli Nindang, Jungzu Li Dian Rukaga, Du Cang Zhi Zhi Cang Zhi Xue Jin, Di Qiu Qiu Dang, Sajia Ningga Ryu Bi Ma Xu La Dado, Mang Pui Yang, Chun Zi Nian Li Kang Ke Gong Jin, Li Yu Li Ni Kong Ting So Jia Ngin Su Nam, Mang Zu La Yi Di, Tsangma de Kejun Zi Sabo Xi Jiaru Xi Ba Ma Zi, Da Dong Yuma Zheng Zu Xie Di, Gui Zhi Sa Ti Su, Ni Ni Dio De Ju Yue, Ngin Su Di Da Ne, Mi Tong La Zin Xiong Ji, Yuma Cui Cian Chai Yang Mie Ba Jue Di, Ta San Chang Qian Bu Yue Bi, Yuma Mi Da Wa Jiang, Ni Bu Xia Ju, Min Tun Xi Ba Shi, Nguyma Da Wi, Lu Kho Mu, Ri Deng De, No Lu Cao An Zhu Gu Yue Ba Dang, Ni Bu Xie Ji, Qim Jie No Lu Tsangma, So Sa Du Qin La, Da Xiong Xia Ju Zi Zhe Xie Xin, Da Wi Xie Le La Ba Ju Ba Dang, Zan Da Dang, Gin Ko, Choko ji zong zong ke gui ting sa ti se cua xia ni de ji yue. Qiong qi nian li kang ke gong jin dong na, lu ji ke yong ba di, di nguyen xiu cua li da mang po mong a yu ba dang. Da wi, da ji cua na, ngay ma yi na, sam yang sam ma pe pa xie zhi, ji song pa chi.
1: Choko zong zu ni bu da man zha wala, ji li jia zha ka xie ji sa li ni bi, la zi zong yi qin xiang xia la su zong cu, ngay ni se do kang sa ba jin jian qian gu dang zu zhe xia zhi dam ka xie yue. Degi kambara sayam ji jinbi du jung cap chi po ni yi su xie tap zhu yi. Di na ngan ni se jin jian qian gu dang zu zhe xie bi tap xie ji bi la pai yu ji qi ju ngan ren ni yu la jia zheng ji man ni jiang zhong jiong tao yu. Gong lu deng che dong ji la li bi da wa ji la la. Do kang se bi di mi ra bi nian de ko ge kang bi chen na kang se ti ma ti xin. La bi jiang la re ba dang gi kong ta bi xie di kan ni ge qia ma tong bi ye zang li ji kong ge sheng gu bi ni me ce kang bo kang ba ya bun dang zha jia ta jie ma ri ji song ba dang. Da wa ji la dang zha wo le yue me do kang se ba ding zha zhong zu ding yong ji de chang jia dang deng che du ji la gang jiao you ba li. Sa cha dang ba dang qian gu xi ba ni kang bi zu you jin gu xi bi bi le you du jiao jia de gu zu xi ba dang. Qianguo biri yurme sanche xie song, zu ju yang ne yang de jiao gu ki yuo, kang ba gu gao zhang jia zhang di yong yi qi de jin jia de tou jian tian ba dang. Xia dang yi dang si xiong dang, zhong cu e li ni ji ji jia rang shi bu dai ge xi yuo, yin qi xiang ge xiang zhang zhai xin peng zuo ji. Yurme cha ma ni sa li bi kang ba xie dam du xi jin du. Cha mi jian tian na ya xu yin bi ngun zi xi jin du qi song ba dang. Yin yang, zhong zu da dong, ge se lin zhu ji, si ji dong ju xi xin, nan ni rang zi jiu na, ka so gu chi ni shi zang a zhe ba di, yu er me jia dang, ge zhi gu ge la pin ba tao yu.
0: Qiu ka zhong zu, ri ke ni bi ba dang, xia la su zhong zui, ngan ni se kang ba sa ba jia bi, sa xia zong, sa xia zhong de, zong gu di ke jie, yu mi, go da qian gui sang seng xie wi, yu ji la sa xia dui ni, jik dun zu zhun xi ka ba ma si, kang ba do xun po zi jiang, men zha wi, Dè kù dì dèng ngè dàng sòng zè jì, rèm yì sàn jì dàng, nyàm sò dìng dòng, ngà nì sò xà zhùn jì nyàm bè jè xà tà xì yò. Dè kàng sà bà rà bè jàng, yò mè cù sà yòng jà bì nìng dè rè ngà yìn sà tìng tìng zhèn jì yò bà shì. Zhòng mè à kù, cè nè nè, cè gàng zhòng zù nàng cò à xà nì dè bà xì shì. Dè ngè sà bà gè kàng bì jàng tù bò mè bà dàng, kù tè jà gè yò bì, kà bà bà gè, yàng nà, lá bà jè dì, gìn gè nìng bì sàn zhè làng dì, cèng gàng nì xì bò xì, yè nì kù jì mè bà shì. 大家看把三把比心心

0: yibi le chen shi. Dirin ge le chen nang, gwenbo zha xi dang, yang zhi dang ju jie bie, de cha di xiu jie yin. Pa yul chan do zhong qie, rao qi zong ni yin bi, gwenbo zha xi lang ne, zong di sa xi do xi jie, ma bu xi yin la. Qiong yibi du ni, sem ding ni cong li la, gan mui dang, yi mian qian bo xie yi wa shi. Xie lu nian dong ye lo ni zong, ya za gwen bi, cong li la, rim ji xiu ba dang, lo xi song ji, Rangsa rangyun ni tuan bi gardo xie bi dedui ri jia cong li dang ding jin jia yang zhe ba su xie bi dedui lian nuan xia ya chui xiu ba. De ni ren mi yi, lian nuan gong si dang xin zik do yi tun so so zong ni bie xia jia meng zha qie wei cong ba xie de jiu ye bu shi.
1: Da gui ba rangyun li yi na pa yu bo zhong qiam dong ruo qin ri. Ni lian ren de si na cong nir den ri. Ah, cong nye de, tong mer jie lu ni dong yi lu, ya zai gong bu ge, cong nye nye. De ni ni dong nga, zhuo deng, de zu la, cong nye bie yak bu deng zhe. De ni ni dong jie lu, jie zhe ge bam jiao de niang gui ma song du, ta ya zai gong bu ge, ren tang de ma qian ne, gang gang qian bong zhe, dong qian bong de tou deng zhe song. Ni dong deng lu da da la, nga zu pa yue na, ruo qi zong kan mang du xiang zhe zhe de na da. Jake la zang zi seri, poke la ramzong ke kayo seri, ka do tanda seri, ke do ngom tsir jing tanda chi tong ri. Tani te tanda julong zo, tani janang ke tsongpa mangpo, nga tso payo la tong yong ni, ta do ke tsong ni nye re. Ta nga tso ke mang tso gang lang, gang zang pie, ta sukbi lang song, tanda zo, tanda zo. Ta rangyi la te julong zo song du, ta do ke tsong ni nye na, zang shi ri tanda sang ni, ta nga ke do ke tsong ni de. Ta nyi tong go lo tanda ngo zu ri. Tani nga tsu ki ti zang zi se ju ti ta ke ra chi chi ni chi chi tanda tsung ni tani nga tsu pa yu ni pa nang chi ni tanda ke tsung wang tsu tong tani jie go tsung ngu ta nga tsu ki tsung ni lo san ti tanda ri yu nam de ta nga tsu ki ma mang po tsung ngu lo tsung pa na tsung kang po ta tsung ni nye ra tani thoma ta tsung ngu lan ru di tani pa na do tsung nye mung po rai ti gong po tanda ri ke da man ru jake ten chama ma shi de de la ganga chemon de na yori tani chung pa de zo pa zon ro de wan zo go na ganga ganga gang san tan da yori tani ni tong ju ju zai ju nin de ni ni tong jie jia lu ma ri pa nga tan chung la chung ne ni tan de ri ta zo do chung
0: de chung wan zo ya ya ya
1: chung ta ra san ling tong che se zo yora ta na ri ta na ta do do chung ke ta na chung ra ta na yori ta na ta jia nong ni ya jie chi shi ke ta tong che ka ke chung pa bei jing shang hai
0: 관루데서는 zo da tuanzi ri qian da qian da ge cong re da do yin na la wong do jiong do da nin do kong tuanzi ga yo la so ba do da nin ni jia kong do da nin cong kong zin dan zhuan kong qian mo la du ji do rin dham la yor go
1: ri ri ta sa nga thoma xie yin do jiu zang zi se ji de ta zang zi na ta nga zo bu se re
0: tuan sa
1: zi se na ta zi qi
0: ri
1: za ma re da
0: ri ri ri
1: ta bu ni thom pa ka ram zong ke
0: ga yo zong
1: ga yo dan da ri la ta te keda chenpo tanda chayong di tani te la ta zopchi kanyo jaga ma tsangma ramzong kari
0: ramzong te do rong
1: ramzong te do tanda ma chon dhuta ta nam dhu shao tanda zon tsangma zotso na tekar tanda zong chori xa la ta yoksa tanda zotso na tekar tanda zong chori
0: tani
1: nidong chukzai tanda yama ni ta chungpo tingchin se se tanda ta doang keda chenpo jinga ta ta jage la xiang ya yi se
0: ori
1: ta poke la yangzhi paso.
0: Yangzhi paso. Yeah.
1: Ta jocha yangzhi li zhoba.
0: Ori.
1: Kado te so paso tandawa.
0: Gaiji chenputu. Ori.
1: Ta tanda chi tong yori. Ta te la yunlong kaangla kaansan tanda zo. Tanda zo li. Ta te shimjao tanda zo na. Ta yangzhi ka lengyin tu jiego na. Ta sa tse. Ta te tuk tse yora. Te re ta nuwa chi me. Te so lo jiego ndo. Te so tsangma tse zhi de denpa. Ta tong kong te sa chan moksel ki. Ta jamzhi me ni me jitong jibja yin. Yamba, tanda ni tong yungto, ta tanda che yuri. Tanda yungto, deso tsangma, zuko na ta chando tong cheke, nga khung, ruwa chi zongto, tingchi zong yungto.
0: Ori.
1: Tani ranga paayu, ta nyesa ni tanda tong yungto, deso le yunlong, kaanla kaansang zi. Ta nyitong, jebjo lo paayu tsulo ni, ta

0: Deri, Bejong Lungti Nianjin Likong, Kamke Lungti Nang, Gwenpo Zhaxi Dang, Yangji Damju Jebi, Tuecha Di, Xuyin Yuebi, Qi Ji Muntu, Damju De, Sin Nang Yueba Xe. Deri Nong Yin Daru Gencho Keung, Pache Likong Zinari, Kung Zinari Yung, Yinba Andi Zu Yosari Ya.
1: Riri, Tani, Tadong, Tang Aso Ke, Yekor Ke Shaju Tene Se Na Machu Jumadao Ta, Lengkang. Tate shamdo khande tani ni nyandre zon tani lanka chi jiyawiyori.
0: Oriyori.
1: Te maungo pa ta nga zo jianlam sumchay denga juni ta yokono maungo ta nini zo tani zosa ki ta trabdayinda.
0: Tanda zo yinpi ngore ere?
1: Tara ta pacharik thong ca yori. Tano jabji kanu kansan tong gosa yori te maung cheshu te zo ca yori.
0: Ta si don yu chi sajata nalwa unha chi na tisal da son dyesa do njamra to sasama kondyo zo tali ere?
1: Ta tana shamdo khande. Tani nyingka ka tani dosa ka tani kangpa tani tsama tuin tsa yori. Tani xa du zosa tani tuin tsa yori. Nrongkang ti ta maungu pa tani kondo zo kusayori. Tani te zo tsa ni tani maungu pa teka tani sajyo zina, desa zina ta tani xamdo kang yori. Drosin zosa, tani tsama.
0: Ore ore. Ta zo linka zina huma ye nimo la ta chizar gu. Zemo zi sanja, zobu tsuma nyambin zon sanja.
1: Ta zoni, bata nishi roche zoni kuni. Ta jiai ni sansan tanda zhidur.
0: Ta nyebu nyebu yin
1: chan. Ta nyebu tanda zhidur. Ta da jitang ka tarin ka sapso yenba ka yoko tesu jiang qingbo yuamar te rovo chi zong ka ta tana chosin tungsan da tanda zon ta debo yori yuwa kangwa kangsan yori. Ta maungu pa tana ti suam jiai ding jianglam ka langkwa tanda zhidur. Ta maungu pa la tanda jiang qingbo tungyo ka chaji tanda yori.
0: Xiamdeng kanda nyambo.
1: Riri xiamdong kang yori. Ta te maksay ku tiri xiamdong kang maungbo yori te ta dō tāng yāng rī kī xiāng tōng kāng xīsēmā tā ngā sō pō kōna tārā yō mār.
0: Ō, rī rī rī.
1: Tā tē dō tāng yāng rī sā jū tē, tā rīng nē tī jā chē tēn sā pā tēn rī nō.
0: Rī ngē mā yī nā lā, mā yī tā chōng kō jā nōng kā jā nā kō mā.
1: Rī rī.
0: Tā tsō yī nā lā tā yāng rī tā tsō lā tā ndē sō gā bū chāma zō hī kō?
1: Rī rī. Tā chōng hā mā rē kī sē gō nā yāng rī kī lō jū tē lā, lō ngā tōng lā kī lō jū tā nā yō rī. Tā lō kā shē ngō tā hē nā nā yāng sē sē tā nī. Tā nā shō chī nī yō rī. Yang zhu zuo da na xiao jin ye de de le da xian jiao dan de zong de long nga tong la ge lu ji de na tani nga chuo zhen bu ge de ran de yin na
2: la tao tao ren yin xin
1: de le ta na ni pe ben dao de sa ma dao de ne xi yu de
0: bo de
1: na bo de
0: ji ji
1: de jiao ti de zuo da ba ga le san wei pa ya ge ne ti ka de ne yang zhen na bu ge jiao ti ge ma xi jia yu de ne zhen de lu ji ge tong yu de dan dao de ne nga chuo de dun ni da yang zhe ge ren de de jiao zai de jia qin bu yao ba de zong de yu
0: Ri. Ta jabok jaju tasok hinna la ta tandwe do gabot na zo tanal ta yiksa ta sona la tenye jo ko pangpo tan yo lergo
1: ri.
0: O ri.
1: Ta ta sacha mangpo shi ni ta yangchi ta ta do ngomser chi tenda ti ni ta tsowa ya je se na mo jo ma do te ja chen bo ta na yong do ta xinjiang de na he tian yu se la
0: ori
1: ta ta ra zang ne na ge da chi mo yang zhe
0: ri
1: ta he tian se ji de sa cha ge mei
0: ri
1: ta he tian yu le tian ta he tian sa ji sa cha tian zang ne le ge da ya yo ta yu ge ro men ro men mang po de yo ta pan jiao gong pe jia qin bo dan de dan yo ri ta de na jin ge pe na nang so ni men ku se se de
0: ri na so le
1: ta na ta a la shang man zu ta po ke le ge sa bo xin me de
0: a la shang ori
1: ta na do yakele shamu chi sene te tong yore. Tere putao maano sene do ni tong yore. Ta tenye tene, pachele ke ta tene mangso ke jacha, jacha gupcha te tsuwa tensa, ta gajendo sa te tel tene yore.
0: Ore.
1: Tel tene sacha te keda chenpo cha tene yore.
0: Mangso la cha sa tensa yore.
1: Cha sa tensa
0: yore. Ore.
1: Tene yinyo ke kwanshi tawa shi zene, keda chenpo do. Ta tawa se chi te sacha kume. Ta do tene, sācā tī tā kā kērā chīmbu tī, tī tsō yō kōk tēnē chā.
0: Dō tā kērā chī tī kō tā sācā tā nī nā lā tā nzāma līng kāsā kā lā pā kērā chīmbu chā wā lō gō yā.
1: Rī rī, tī rī rī dō
0: rī. Rī rī.
1: Tā xīnjāng kā hētīng sē sā tī tā kā tī yāng tī mā dōn tā ngā sō kā hētīng sā jī kā sācā tī xī gā mā rī.
0: Rī.
1: nga tsuk zong ke yen pa te nga tsuk xii mido tsamak ta tende ni mungu la zong mang po tende yori te ala shang ma te ta nga tsuk xii gubi ju jing sen te ta dol tine
0: 마이 제나 다트소 관심이나 레 난소이나 레 아니 다송거다 요글이나 레 다소 총막이나다 다송 괜찮고 좀 그 사자도 이탄지다 다소 그 미셀 그 종가 춘춘 거야
1: 지
0: 디 다소 종가 다소 용 종가 옌레다 미셀 차글 준신된다 온다나라 다 랑중 그 텐콩다 데도드나 지 미셀지
1: 달라
0: 달라 열리겠다 주진덕이나다 사자디이나는 잠린 칼케데리 찰조호 디노이다 아니 겐체도 아니 게제실도 파체 겐체기나다 조치 좀 된다다 도덕 단 잠블링조 사타시스 마리나다 데도 리크다 총레 논리나레 데도 리크다 리리다 트레이나다 조치 좀 게다 쳔모르지 찰리그레 안다 여상가
1: 텐데리
0: 제제
1: 사 조치스 텐친데서 참말 마오빠 dol tine ta dot yangche te tongkong
0: ore ore
1: indi ta tel tine ta pachenge tine ta jayong to japchal pachke ra cha thab jri den
0: je je je je
1: ta tin chin ka ta yangche paso jakela shang yang se ji te ta te yangche ta gu na sa che to tuk che no a chi me de so ta gu ko ko tcha te so ta tcha te mo sel wa ta na ya pe ya go lin do ta ni sa che sin na ta te ya chai nga ni zao chai nga ta tuk che sin de ni chai goyin ni son tai je de na de zo da ma zo yang zhe yin le che dan bao ba
0: o ze yang zhe dan en zam ni sa ju ka sa ka li na yang zhe ji mong bo er ko
1: yang zhe rai mong bo yang zhe pa wan de ren tang qian bo qian bo de na zhe ma ta yang zhe ren tang qi xue de yang zhe ge ren tang qi zi pa che mei ba dan zhe jiao le ta he tian yu se ju de zo ge da la dou se yu le dou ge dan da ta ya xue de pa che ge 쳇동다 가시니 동서연마 다른 도그리
0: 답 찍을
1: 어
0: 오지시
1: 다 나쪽에 딘치게 양을 때는 얘는 다 조차 당 조차 사체 독체 노아 그걸 제나 다 제발 좀 당 파체미 받던 정도
0: 돌이나 다 조치살아 사체 독체 되니 칼 저 효사 저거
1: 지리
0: 되니 다 긴적 다 선절린 다시 치던다 치시 토나 코피다 뜻이 야리야래 비가
1: 지터리 다 도지 파람 세나다 참아 카고 세리다
0: 뭐지
1: 도 안 먹으래 빠자 하고 지 대체신 도지 세나 도 세나 가서 도리라 지 세나 잡으리다
0: 어리 어리
1: 도그는 그 잡어 다 메이트 되는지 토요서리 도그는 이 잡어 다 테크 사체데 안게 쥐었다는지 다 사슈티 데리
0: 어리
1: 사신 쪽 봐 도지 파람 다와 세나
0: 셸이나 자토라 뜨가
1: 지지 셰데서 자토리 드니 댄상 그다 맞소 그 페마라가 요라 데르 다자켈 폰 보시스네
0: 제제제 페마라가
1: 데소 다 나는 야슈 데소라 사체다 제고다는 통도
0: 한테다 사마정 레디오 켰어
1: 그 맞아 같이 사나 데스 여서리
0: 어 야야
1: 다 데소라 군데 자한테 조금 자투마

0: ཁྱི Nido lasa tongchira cha ko sombe kele cha hidin mana reba tawe lasa hebe chongo mandin cha ujur beri chunda chu bari chunda to hidin ba tong loren jingo tong chongo mandi jinte kidi tongjira mai de lasa tenle cha le cha tong hidin be si ju sonyer ko ye cha chu yu ne ngem bar che bi sa ye ngo za cha manju je je gur tun cha che che la sen bi nang chong che che la kin cha ga ye ba tong Ti lhasa panjiro puchi thubo kumpen rojira gunnu saba jenye bari. Sangebe rando jenri pune hito zibar yena. Lo ngachi jonga beren ronjala cha jalan nyanje gatung, jalan san san jeji, yanglan ama tong choje cha jalan, ni ni jiji, yanglan ama cho yonne jetek thuba za yinba tong. Lo ngachi jonga beren lanchi jile, dintong yi jan zutin tong jike che jen bari. Lo nga che kyo nga pe cha kya zani tong dee kong jisoo ma nga la lan lo jichu tenso ta tong je dee kong ngin sang ma la toko chong ta tong je nong dea ka ching xe tre nong je ye pa ri. Zang kong dara sa ta zo chu je pe dee kong jisoo ma nga la to dang so ye ngu sa cha ta che pa tong che ta ge pe chi nye xe nye ne lo ta ra cha jen pa ri. Ma che po chu chen ta pa je zang len zan nong rindar che mo ke ye che xe ji pe chung go tu ma cho pa nye do ngu sa cha pa ri. Sangebe jitsi nyeshe zazanye hitu zibar ye na. Zanlen zanun rindar che mo go yechi heji ba. Dolo jita gebe ci nyeshe zanye nye ne. Ci nyeshe zade nye bara. Shanghai ra nye jen ba tong. Jako tong sakla dancha zangji. Rinkyo ba jitong hija zang. Rindar no hiuza ye bari. Chibibu jitsi nyeshe zanye nye jia zudu. Chi dian zhumla chunda zu ne. Dolo chola on jaga ba. Zindin jia hujin tong. Nyansha tepe nyankara hyunju chepa tong, chola tong, chachara, hiechen cheji, guzhan lede kede chepa ri. Dolo chanta chungkwa chuchu chongdian chi, chudong nongren cheji tonyang chawa tong. Dawa tongbo ne, limbe para, nongren cheji tu chongpa le yacha nyanshi zanyin pawa tong, chudong cheji tu chongpa le yacha jayu paye pa ri. Cheji nyanshi zanyin nyan, yirin yasarang jitin jago, longchen nyinchen lekan cha nyanshi biwa ye na. Yerin jia qido jia ge dian jia yan lin gong ge zhang ye hu mo xin le zha ye yi tang ku ra jia ge a ri yi lin lan zhen bi ban jiao niang ge dong jie wei zha jie nong xiao mo rao wei ta jie zha ye ba ri jie jie nian xia zha san nian ren bin jia mong zhe chu ba mong bo xie ge kuo de dong su sa jia mong bo la neng zang zhe ne nie du ren bin si jiang ge nian ka qie wei zha jie la guo dang dong ma zi xie de zha zhang song jiang dong mao chuo la wo guo jie gui bie mei ke le zhe ye ba ri Senga nang bazo, ting di du se sanje nyingda xiu zara.
1: Nansa guli chanji zara, sakur cijira lu din ju.
2: Yu yi langdor sa dunba, gana cijia lu tu du.
1: Beje la tu.
2: Beje lu tu rin chi.
3: Senga nang bazo, gong kam zang. Tātāne pēcō lōngchāi nīngchāi lēkāng kāngkī lōngchāi jē būjī lōtā xiu jūtī sūrī. Xiāmla būhū rāng jāo jō mēcī kāng nāb rē kātsī xiem jō sōi zōng rē nāwī būjī lōtā lā yā zōng nī. Būhū mētā lūy dāwā dūmpī dābhī tā zākā cīp jō kō ngō chūn dōdū jā xiuā rī lōbzā
4: xirāngi nī. Rī sī, dīn kō Tsi pa jiong si kan zhe, gun zhou min zhin yin, nga du xia gui zi kun ge. Tani ren mi yin, xia gi qia ji do, tsi pa yin na la ren mi yin kan zhe ji zi na da qia ji zor guo, ani gun zhou yin na la da ren mi yin, min zhin yin nga du xia gui zi kui xin ge, dengun dap ca du ge gun zhou di yin na la da, yu ba du sa ba di yi la dun xin yi du xin yin, nga gui du di yi ren mi yin ga li ga li nga gu rei zi kun ge ho ya.
3: Ngo ri ri, tani tsi jiong nga nian nab shai nga cha jie ni ni ma sing ki chen dun jor, da dan jam, rang di tsi jiong nga na si di tsi jiong nga par pum tong xer, man tui ni gun zhou nga du xie pa tang, yu lei tong wa. gondro nepa che tu thot sha gwe je da ho tene pe da dam bag chi chong ane pe da je bag chi chong pa la pon ta khana khit sin na khel ki da ho te kap te du gondro nga du zo ju tse yule tong ju te mo jak pa te gondro phan de lu ki tu su te ti ki tu thor ta gure je te ten ko ju da ho
4: re re chi ni ye sa su chi nga cha sum ni dun thu mi rang gang sin cha gang cha chuo kan zhe dian zhe lian ba men tu dian de sin bi cha ma de chu xuan dang ya xuan 热线机没用我下归调向周壁三个家修组能帮着托三的马萨的西北的下一级特党派教给雷盖也不习归次年中卢格我家经理次年中带我家宁伯尼玛纳次年级孙科的帕格我家经理这次干嘛这个切的下顿人秋龙眼了基地队责任就为民进党除了修补的下我切的个能新碰下你老人的浪就大走你都还去想对下落的碰不长能给如今通党三科的你也能想下的 普鲁这边青年时期，此一句也来自宽个。等你那边的东北个青年也，三岁起人家什么呢？端土米人跟新左农端产起来性个。等你人民吃饱吃就多，你吃好看着就多。顶着一拿了，顶着两把银子个。等你端的差多个，差嘛的一趟去了，缺选多，也选，入选，怎么没用力呢？来个的差最不着个来自宽个。你看着就吃一拿了，端上周边三个了，修书谈起了，帮着托上的马萨西不就多？你下些其他做就多。 帕秀格雷格从马擦去波州格雷子坤格，等你把他顶把个菜捏住，罗格我家爷呢，菜捏住，大爷我家人把他尼玛拿走，你那开心个？菜捏住，孙哥爬个我家经理，就自己干嘛这个小总，他干嘛这个小李干过粗心个？等你下顿个人了，秋龙从马伊拉几顿个对身就擦里头，等你面前多，除了休息个，下话都说着出来一直坤个，把他顶把个其他过来休息拿了，普鲁这边菜捏去切。
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
4: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
3: jebi ci nyebi riza dawa kama no jung tu chuni chue chen ga me yo wa sel bon ta sa da ha chi sang tu tre nam go na chong nam go ri ma ru chu su go ta shi ru chu su ye ba ni la da sun sang ka sa ni pe su jung som za me mer jung tu me chu na ni pe su jebi ngoma za la kwa jung tu sa chu ye ni pe su jebi ji ma za po bu jung tu sa la ta ndi bu jo lo to chu cer

Second number,

Kesa

쫄레미 아무 준다드야 쇼무기요 신예 머리 차례야 테네뇽 통다마요야 초용용

Tene o ya anyong tong jama yo

Si si so ye si ya, mang e wo ya, nang so shu ru la.

chalo nye tong jami chumi chik lo yasmi dawa chubal faransi kiasa pali ir gongzwa chebe nyamze kiasa lopso ceri rinne zanzu yi kapsum soji be tondi toal rangye yung arzo da lingdun dingi tonglo lingde chansue chebe nanga pa dangdun chungbar ta tene nye tong chu lo la ane gyagab rinbe mimi rinne shusha ki minishung nanga ola lingdun di chubar nye tong gu lo la ane lingdun dingi nyamze kiasa lopso ceri rinne zanzu oyun langgangi ti ju da chabda chebe gyaji mimi rinne shusha ki chanje ki minishung nanga ola Tang

Lantajiwoya, kamayonariya, tontosawoya, jing.

나비 코줄라야 영당오야 뇽마카유노야 창조오야 할랑가라 창다세

ཚོད་ཡ་ལུ་ལ་ཤ་གུ་ཨུ་ཆ་ཅི་སོ་ཡ་ལེ་ཏེ་ཉེ་ཅིང་མ་ཨ་ཅི་ཟོང་རེ་ཡ་ཏོར་གུ་བ་ཐང་ཆུང

0: Chúng ta bắt công khăn xuống, từ ta lý mừng đồ rì lên, chính xin bà gà sư hiếu ngàn nhàng nhàng cho gà yên. Ta ngàn chú bèo là chuyện nà, lưu yàng hề, yếu tạo, tư cơ gà giả mà yếu bà, xa xô gà xa gàng gà, đặc dì bèo rì mang chú gà xe nà sô bà thang, mù xung ra hề gà thông nà, phim chú lãn lên xí chú bà, tê nà yếu bèo chè rì nì đá tà tà bà hề là, chú đê yếu rì. Ta lưu yàng tê kè mê là, đàng xô ngà yì mà lãng xê lê rì à. Chúng ta bắt đầu ngàn chú lý mừng đồ rì lên, chí nà yên nà, yên đà kì yì chè chông bà bù, gì lô zàng nì mà tà nhàng tù, kà dà xì kì yù, gì gong khá zong.
1: Gong khá zong?
0: Lá sò, ta gàng rà yên nà ngay kì nà, chà ngà mô nè, gàng kì chìng, thù nhu yù là, yì nà yà tà tà rì, thù tàng phùn jà chà bè gà bù xiong, gàng kì tà chì tà sòng kì, lù yàng mòng bù chì nà ngàn chú, nàng chùn bà sà xù kà sà kà rà yù bì, yù rù kà kà, bì rì nhàng tùn tùn zò xì dì chàng bà yì tùn jì sè nàng chà, pìn chù yì chè là nhàng sù nhu yà kà, tàn rì chì rìn tù gà là, tè yìn chà dì chàng bà gì nà là thù jì chì ngàn chù là, tà bà tù lù mong bùn tà nà là, tà là tà sè nàng chà, tàn rì chì trè bà là thù jì chì xù jì yì, gì nà tà sà xì dò xì kì chàng tù mò sè gà rì gì.
1: Rì rì rì.
0: Gì bà yì rà yì nà?
1: Bà yì chàng tù mang khà zong dì rì.
0: Mang khà zong dì. Lá sò, tì chàng tù là yà lù yong tà tàn rì kà dì nàng gò zò yà jì rì.
1: Tà ngà jitung ge ja ja ja ngol chang do de dil chang do sa chang do sa khu ra chang do sa ge gyu lo ra ngol yong da ja ja ja ngan da ba zo ma lo song jo la zo ji lo de chang do de ma ge da na ma ji re
0: la so sa ja ji ge yu go hi lo yin nan da sa de ge san kan yin nan da da de ji ge ma zo mo ji ge chang lo yin nan da ya zong ba bu ji ge sa zong yin nan da de zo le xin xiao mo bu jin zo de ge la ye mo mo bu ji ge se na ge che ge che ge no ni be xia xiao ge ji long se nan da ji ni ge ten de ge ran dan ji ngue de Tā tē yī nā gēn chē kē yī zā kē nāmbu tē nā yī nā chāng tō sē nē sā chā tē kē bā khyān rā tā yāng mī nā chē kē sā chōng tē nā dīng chuān rā kē nā rā tē nyō yā nā lā
1: Ō lā sō lā sō Tā ngā rō shī sā tā tā sā chāng tō lō mā rā Tā rā yī tē chōng jī nā tō lō shī chā tē chō wā shī lī kā lī tā rā jī wā tē chāng tō lō bā shā hī mū chū yā jī rā
0: Lā sō
1: Tē yī chāng tō kē ngā rō yī nā sāng chū lé na, tē chāng tō kī nāng, chāng tō kī nyāndā kā sōng, chāng tō kī rālōng tāng sōng, tā bōy, tā rālōng tāng sōng tā nyāndā kā sōng, yū rū kā chāmā lō yō jī rē, rē tā lā rōnyā kī pā yī tō lā yāng, nyāndā kā nāng lō nyāndā kā sōng, sā rālōng tāng sōng sī wā tā, rōnyā kī ngī lī kē nōng, yāng tā mā tā mā kī chū nāng tā tā jō jī rā, tā rā yīn chā jō nē, chū wā yū rī mō tā jē tī lā, nē ngā rōng wī yī chī tsōng jō lō tā rā gā bō chā tā, chū tō kā lā, sū hū tā, dīn chā tā jō tā, chāng tō kī lōng bā tā jī rā, chāng tō kī rālōng tāng sōng tā, chāng tō kī nāng, chāng tō kī sā, chāng tō kī mā māng, yū mō hī lū, chāng tō kī rī nē pā sōng sō bō tā sō kī, tā rā jī yō chā tī lō, nā ngā rōng yī nā chā rī, yī chī tsōng jō lō tā rā jī gā tā rī tā, lē kā kī shō tō lō tā, yī chī tsōng jō, tā rā jī rī.
0: Rī lā, pā yī chāng tō nā yī, sā chō kā sā kā ngō lā, lō tā rā sōng tī nē, lē kā rā rō nō mō kā, tā yō mō pī tā tē tsō tsōng dzō yō ndē tsā mā, gēng kā yī, pōng chū kā chāng tō, tāng bēi tā chāng tō sā yō rā bā
1: kī. Yō rī yō rī.
0: Tā tē pē tōng jī gā bō yō rī, nā ngā ngā.
1: Nā ngā, trīng kā pā yī rī, shā tāng kā trīng bī jīng chā rī sī, tā tēng tīng zōng bī nā khā nā, lē wāng tāng tā yī chāng tōng jī sī.
0: Tē sē,
1: gāng rī jī hī chāng tō yā, chō mō tāng hī chāng tō yā sī, ngā yī sēng bā, ngā yī mā lā, chō jī chū sō, yāng yāng kō sī, tā nā rī hā tē.
0: Tā tē yī nā tsā mā bē chā jā, tē nā lī mā, tā ngā tō bī rī kā, mā chē yī nā tsā mā, tā tīng rī sē mā rā tō, lī wāng tāng sē mā rā tō, tā tē tō cē kā tō nā bē sē nā lō sū bōng rā tō, tā sō sō kā tā pā yū kā sā shū tē lā gā yīng rā tō, tā rī kā cē jī rī yāng kā.
1: Rē rē rē rē.
0: Nā ngā trīng bī pā sā, jā tāng kā,
1: trīng bī jā yā rē sā. Tāng kā tō kā trīng bā tū nā bā dīng wā rā pā jīng chā rā
0: rē
1: tanda chanshe chire dwa.
0: Re, tenji tong ching ke
1: pe la,
0: xia gui po se re, re, chan duku gui se ke re
1: ra, re la.
0: Tene ngan tuku zho cha di zangba, yang ji zho chan di zangba, ngi zho je ma chan, zho je chan, gui tang, tang lang banda chan
1: se. Re, re, re.
0: Tene da zangba, gen ge yang tene ke yu shu te da, sa shu te ke ji, da ku ke su cha yi nan zha, xia xi wu yi nan zha, te tsu da pe chi nyan dun do yun di zangba, ji man zha ba. Sa shu yi mei pe jia na, pe ke yi na, do ui kan song se, sa jia mangbu ji yor gu. Tene yi na, sa shu nda la, yin da man zha le ki chi chi, tende yo si a sa sa gen ke le chen no ni, mangbu ji gong yon do gu la.
1: La so.
0: Tene yi, pe cha yi na ngan zu, chan dun zha xie na, jie ni, ri ni ke xin sa se do gu la.
1: Tene
0: jia di nan lang ke, 从的全部赛道，但你能一个，毕竟他们人力更多你赛道，但等这些呢，就人力更加全部，但你等啥不？等这些赛道怎么？跟前个赛道，但俺这个啥总得个退了，参加得个去了，扩奖着赛道着，推奖着赛道着，等这那些这样多个上上龙着可牛有哪了？
1: 老师，我的可牛有几嘞？这跟前个送把那些嘞，强度超人多嘞是吧？强度冲人多嘞，强度没人多嘞，强度人人多人人多嘞是。都忙不起，他们真的，都跟小个上多的，他妈领导的，全都家当拿了领导，唐伯拿了领导的，爬成主队领导，等多几人多啊，应该不就全打的，等等呢，司令了打我掉了，爬走了把他老娃激动你家上来，那是司令了，司令，等等呢，陈德罗那个把他老娃激动你家上来，那呢也拉萨了激动你家上来，那呢嘛云南个昆明了激动你家上来，都瞧咋回事了，秋叶长节了打我掉了，全都弄到来干嘛来的？第二个人，俺给大同瞧了什么？强度缺人多嘞，强度没人多嘞，强度充分多嘞。

nga da mi jel. Xia chong nan la ga. Nya chong chu la ga.

ngada mijel sa chong na la ga nya chong chu la ga zhu bu chong chong

Lochong chobo chomo tsu, dun la tingha, lasan no di lochong ki loma, lochong tunjo jiji bi, socha chonchong si batam. Tingha, lasa chodi lochong, lochong nga bi loma, gazong disi jiji bi, socha si bi, zongyi nin doma yin. Xiang la, tingha, jangzi lonjeng dambu, tongjeng lo rinyin ba ge loma, zom si qia yi ji bi, ya si bi, zongyi din dun ji yin. Kuwi chinpi chi sepa na, shidur dam ba yue chi chowi nwa ya la. Zatang ni si xin, zatang la dongwi yuena nga la chen na. Dongsum chi ting chi kamda na, chi li kuwi rin chin se da, chi li chi bi ninur si me ba sam. Jun chi na, pe ko chung chung chang bi chuk na lo ki du ni. Rong lom chi bi, cha lo pa nang la shu bi, tong jing gi bar. Ko wi, chi su gi ding yi na, chi ko na yin di. Chi jia, zui xin chi lu ding ni ji hin hu bi, pe ba chi, chu ko la ding ni. Da ki, da zui gun du chi, zhang er dong ki, lu la chi jia pang mei de xin bi, xia cha ki cho ju la ding ni. Chi sum chi, chi gu ya ngang ki sewa yin. No ya la, da don ti ma si, chi na din du chi lang kor chi chung na chung me bi gai su, chi na lang kor dan ja war, men nan jia zhen zhu to ko war si. Chi jia cha du dang, ga du gang la ya men jie bar, ji chi pa du me bi ngui tu xin jin la kor xin. Di dang, din zhao bi menna la, pin to bi xia wa, qi mi dong zhou xin. Rong nu yu gu dun di, rong dun zhe shu dam, zin dun bang de lin bi. La mi nin du di la, mu ma, jin da zha wa xin yin la. Di na, qi zhu jie bu ba da, zi qi xi jang yin. No ya la, dun na, qi jie song cha ki tik ba zhi xi jun la di ni. Da kia yin chu shi shi jing tan xie la, qi jie qi su ku ba shi xie li, da ki ngu za po san qi bie la ru xin dong. Di wi, no ya la, za tang la cun na, qi na xie li ki nyu su wi xia rin yin la. Ruan mi shi jie cu wi di ni xie jang yin ba na. Qi jie zi jin na, du re ni, du re bar de ni. Lochong chobo chomo tso, dun la, tingha lasar no di lochong ki loma, lochong tunjo chichi bi, socha chong chong si batam. Tingha, lasar cho di lochong, lochong nga bi loma, garzong disi chichi bi, socha si ba. Tingha, jangzi lochong tang bi, tongzheng lochong nipa loma, zong si chia yi chi bi, ya si bi, zong yin son dun ba yin. Zong yin di son no, zong ba po chung chung song ge, ko gi go chu bu, lu huo du, su xia, ya su mu gi la, mu zhu xi de ge. Chu bu chung chung ge, chi bi ge zong yin nong la, hi ba nong xin, mu gi mu xi qi, su cha di yi la, song shui de, chi chi yi gu.

ngada mijel xia chong nan la ga nya chong chu la ga

0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tun bie chang ting na, tering shong wie san zhe ling.
1: Mang zhe do kor kye san nam, do du cai sun de zhe hyo.
2: Zhaba na ba cao kun kan song, ting di bai yong lung ting nying ting li kong, kam kye lung ting jia tering ge doni ji bie le cing nang. Sa tue jia me do san tue hing sar hin bo ye para zun bi go dang.
3: Yi zhe zhong qie jie sa jie song jie mang cu jun le ya bu pei gu ro.
2: Rang jun jie tuan li kong zhe ca dan de dong ni, ba pei yong kong jia jie dong yi go so zhe de yu yu. Sing na ma cu, xiong la sa tue jie me do san tue hing sa hin bo de ye ba zun bi go xu jin. Xie jie shu ji Xi Jinping ki, sa tue ne pe ji la ni chi xie bi gu xiu ang dang bo yin xie song ye. Gang jun san to chen na, gang mo di ne zhong si da ji la kong de dong a dang, xing zhu bi cu a li cu dong yi, se jie de mi da bu chi. Ni me lo xie rin. Sanju zhong xie de nip so xie dang ni, tuan zi jin zong ge ba dang, tuan xie nye xiong ni, cao yi da wa ran jiu dou xin bi bar, ta du ni xie na, sa bar di ni xiong a xie de, sa tue tuan qiu de xie ba li tuan bi, zhun zi ngui yin ba zhe.
3: Sa du dang pi ji dong ra, tong ma ra, tuan ji xie dang ga zhu xie gu xin, ngu ma sa yin do go, ga ding do go ba dang, le ga zi jiu go ba zu wu, nyam nyu la ding go, da jia song zang dup su dang, sa ji le ju ro, qe zhong qiu dang, yin qian zhen pa so jie la zhe le yin na dang ma ke qiu ni cai jin de ge yin zhou bin din chu di wei qi de qin yu ding an nu lu so ge gen ga xia xi jia ba dang jie ge ram ni tong ba zha qi yu da jia zhou kang de so cha dang zhen zai wu ni qin li dan tan bie rang guo so jie xia de qiao di dong yi zhou ba mang bu ji ge san chi qiong de qin yu sar du ne su jie duo xi men ba la zhe sa ba ding ni ding yi tong ji chu jie yin jia si de nam che gu ba de che ri dan tan bian dan zu la jia wa xia ji de ri
2: sa de dang pe ji dong wa la zai yang mang chu jian zhan de xie gui xin san tu zhong zai de guin ko che xu na ni duan duan yi ta ju xie bi ta xi de shi xian li la zai ba zhong chu dang mo ka de xue de dian zu dang so cha zhen gu ji xi dang la bi xian zhe de xin ka de ma dang ma mi nan zhe zai da dong xin ngai ji bie de mo xu la ding gui bi le ga de da da qia mo xu zhen xiong dang ni la min bi go ni zhe bi ta pi yue zhe ri nan ka sa ba dang la zhe sa ba cheng ri dang tun bi do dam xia da ji zhe ri sai yin tou ge tian ba ma de dong ta ba dang no lu nam xia xi ji ta ba ma se xing zhu bi cuo a de yang gen li de wei le ba xie tou ji yue
3: san tu zhong sheng pi ji jie la li tou ne sa tu ji pin ji de ta tu ne ma zu jie nian zhe ji min tou la se ta bian jia do ri ri tu ba de ri nga zu tong ta ba san de sa tu ji xiu jia sa de ma zu jie do ke xie ma xiu jie ka za gu tu jie ne dong tou jia ne la zhe sa ba dang xie dang sa ba le nao sa ba ji di wei ma wa san tu cai ji xin bo le zhe chu ba xi ji zhong sheng da ji dong jie de sa tu la de ne pi ji la gan di dong yi zhu de jie de shi ba jing yi zhe la yin zhuo mang zu jin zuo ha nge wei li shen zhong yi de xin ge na ba zuo gong de xin ba de ne sa tu jie mei de san tu sai ji xin bu ru ji ba zu bi gu ri yin

Chobo na ba di mo yi, nga zi nyam de lu ji jang jo kong ni mo da dan ni, du to de bo jiang long chen ni zhi li kong, kan ge long chen jia, te tong ri zi lian cin, ro yang ji xin kan xin bi nan zin ji xiong wa ga ru xin da qi. Nga na lian cin zo xiong xin ki rin qin yi. Da ren ga lian cin no nan ju ji zang ko rin niang xiba de sen ba bu re go xin bi lu ji, da rong long chen ka bar song yang xin bi, na zi lian cin ka song zha de xi yo bi, zho bo zo ga bo yong wa xiu.

Chobo namba, da so nipi loji jencha shiba dina, senpapo dinzi jabo ya, kuyo zanja nangki da, jojo langko donki tanchi la pala ri. Da xiang la chanto mankan zong, rome chondar ni yin pi chomo yangji lamo ya, nga tsuyu linzi la kabar jani konga yi ba, dinzi jada, a yang ni jatong yi loji. Jolan rinpo shiba di, chobo chomo choma la pani, chama koso setan da, gansan lo jindro ba, 먼저 시지인시 다 이디냐드 진행고

Chupa namba, da xiang jia yi ba dingzi cirin ka dong yu lu yi, gantai lamu xi ba di, la sa la yobi zhobo nga wang jiang cin jia, royan ji xinkang lin cin ni gabo yobi sinzhu tanchi la pe ni, lu yi di na kong ga sinzhu tanchi la jiang bi, zi san sa mo di, cong li yin si. Ya ya zhobo nga wang jiang cin, da nga zi nyang de su su, sen ba cong xie jia lu yi di, sinzhu tanchi la pe guo.

Chopa namba, tata che jia sen yi bi lin cin da na, po jiong long chen nying chi li kong kange long chen jia, te tong re zai lin cin rong yang chi xin kan xi ba de ri. Nga na lin cin zong xiong xin ke ren qi yin. Xiang la nga cui rong yang chi xin kan lin cin jia, nang si lin cin, sen pa po rang yi chi lin cin, long chen ka bar song yang xi ba dong yi de cho ri. Ka si che rang du ju lu ji dong ji la ga bo yo ba ma zi, lu ji dong yo da rang yi jia ge da ni, jen pa ma do bun xia ni, zhou po mo la men du zang bo pa san na, te ga ka ba an zhang, le go yi ge jie, zhou ji jie du yi song ge jie ni, ka ba an zhu te te ji, go men dan sa wi an zhang, da rong yi gan an zhang cang ma la, jik le go song le go dan, ba da ya jia an da ne ji, de ni ka ba na zhen go xia wa jin, ngui la an ge dan bo dian nan na, rang yi jia ge cha da la xie to ba dan, ya na an ge ni ba dian nan na, zhou bo pin cui ba, ka ba jia ni, nya da da la xie chu ri. Jin a zhou bo cho la zho jie na, ge jia xie cha wa dan, le ji dong cha ji, yin jie ba da ya jia an da de na ji ma ji ru ji. De da cha ji che jia ge jia, rong ji jia zhe de xie ta ji yo bi, jie na bi le ji do men cai gang mang po ji la, nga cui nying ta ba ni ga si xie ji yin. Ya zhu bu nan ba, da da ren ge long chun ka ba song yang lin cin nong la xin zhu, ci zhong de lo zang la mo da wa zha xi ji jia zhe de zhe de xi yo bi, jie na ba nga cui lin cin na xiao ba ga si xie ji yin guo. Da ngun la zhu mo ci zhong jia, dong yi le ji de la jie nyi de.

Chobana ba ninja yuan chobi lyang ja che che to san lo der da chobo yuan na nga che che wa yin tin de ro yang ji xin kan lin zi xin chan da na ja ji lin zi ja xia xia chung go ke chung da ri nga zi ji mi lin zi na yang je to yong

0: 대녀게 빼지라 빼르나 수년 항항도 잡다 어 대녀 그주이나 나 요모이나 대소지 깨님보다 항항도 잡아 대나 잡히바데 아니 시멜리지 샤와지로 와 샤치지레 잡이게 철때 간래되잖아 항항도 잡아 어 대니 님보임 봐 아 대니 이제 하장 서보임 봐 대나 잡이 엄청 잡아대지 대인들 항항세 안 되래 잡세 안 되신 대니 그 체반 잡아도 다들 그 좀 매발해 대인들 대니시 Tita lhanglang hibe ka lhang ji jinju ngayin dil ngada namara la dhese ne Ani dhati jaki bari Tini jinju ngayi jisi le lading tri te jabi ka tseka ki peji la Tini nalang to lijong shi tab Tini lijong shi biki dhute nalang bi ka yinpa Nalang bi lang yin biki tisi yinpa Tini tisi le ngayi jisi le tahi ji te jaba tanchari Waya, tan deso de chari isi dili jinju ngayi jisi le tahi ji te jabi ka ta peji tanchari Tene tee chan la nga ta nama rara to se ne ta jinju tag ji se le yang la deng che di jan na ta ji to di jay kogu yore is. Ta te la ngansu pe ji jan na tene ta ji se le to jay pe ke na yinba ke pe ji la per na pe to shen da. Pe to shen hi pe ka se la shen ba de xa warawa. Tene xa wa de xe sa ke yed ka na re zan na pe to shen ba se. Pe to son, pe to nro yi ten re. Waya ten de le pa na ro po to yi pe ke jinju ta yi de le nga ta nama rara to hi pe ke to ta na ye ta ji to di jay ke ba re. Tene tae jizil tozhe bhi ge na yin yiba ge peje la jase tu cuncha nyu yu da. Jase tu cuncha nyu. Tene jase tu cuncha nyu yi bhi ga se la xiawa kangshi ba reyese na cuncha nyu ba reyese. O ta menda yin na na zhe yin na na kandar chao ane cuncha nyu ba reyese. Cuncha nyu bhi ge giba ta kangi che de reyese na jase bhi che de reyese. Jose bhi che de. Tene tisil jase yi bhi ge xiawa ngama te cuncha nyu yi bhi ge xiawa shima te je gu che che ba reyese. Tere zena ta taki ji te hi bhi ge parche tene la dengi chen de ge ane nipa tengu yore. Ma to jase cuncha nyi se na ndrik mando wa. Wa tene zile ta jase hi bhi ka se le ane pasar hi se ege jinju ta te ge ji se le ta te se ni. Nga ta nama ra la te se ni ane taki ji te di je pari. Tene taki ji zile te je bhi ge na yi yeba ge na yi dhomba ge pe je la tue to kangra maang ta. O pe je ngan su ya tue to. Tene kaaru mambu yo reyese, tene kaaru mambu yo pi ke yo ni te kanaay reyese na lumba ke tue te yinpa. Sata tanar to te ke tue, tene jinju tagi jisa le teja pari. Tue te kaaru mangs, mang hi wika sa le mambu yo pi tenro wa, de shaa ma re. Tene tagi jisa le teja pi ke, tene tenyo ke peje la, je lue to jirrs. Je lue, lanar lo te ke lue, je lue to jirr. Lue hi panda, ane je yin, yana je duk tu song pi tenro wa, duk tu song, dukbo. Hembuk tenir. Jele tu jeru sevi tu sero ko jeduk tu somi tenir. Jeru kibade shawar wa. Shemeli sik shawar. Ani jebade gang jebar gang ngo jebade na jezang du mayin pa jeduk yana jele tu jerba. Di kasale jele seni ndar jeru seni ndar seni shali ngo tadi ye ji mebare. Tenidele nda dabare jeru seni tenye se gyore. Ta lana ro lo de ilegi jinju tayidele tayi jizele ne teje gubare. Tene tayi jizele teje bi gen nae tene duenba ge dibi ge tsekak peje la jisut tarhin jis jakhe na yanda mrije na yanda te jisut tarhin jis jisut se dil ta din rimu yin rimu ko ge barwa jisut tarhin jis hi ba ge jisut dir tarhi ji bi te ani nika nika sa ma ba kor ka ba jisut yin ba sa da sa ge sa de ki jinju ta yin dil ani ta ji de de ja ge jisut tarhin ji da ta ne so de chere se dil nga da namara la de hi bi ga jir ta ji se lo ani lading che te je pika ta pe je tane re tane nga da nama ra la te hi pika ta na e ji sulu ta hi te je pika ta pe je te kanre da chi ya se dil per na na e ji de te je pika na ni ba ke pe je la pe jing de shen da ba wa pe jing de shen da pe jing de shen hi pika sa la shen bi ge sha she sa ge yer de kana re sa na pe jing ba wa ja sa pe jing ba din de pe jing ja ge ge chen ge chen hi pika ji ju na re na na ani nga da nama ra la de se na e ji de ta hi te je ge ba re Beijing de shins. Tene nae jizil teje bika nae yeba ge peje la panjur ju tente ngarzo lan be. Panjur ju tente ngarzo lan be. Tan da dabalin chomba yana shawa ngarzo lan be bas. Lika lan bezen sheba. Lika lan bezen sheba giba kanga che de se na panjur ju tente. Ta je panjur ge che de. Panjur sobi tente. Tene panjur ju tente se yende tanaro toni ge tense yende ge jizil tahi ju tete jengduwa nae jizil teje ni. Nga ta nama ra la te se ten te re. Ten te se tanga la ta ten te se an de. Ani na yi giba gyu che jo ten sabra she bi ke dar. Ten te giba sa ji ji da se. Yana giba sa ji ki tsi se ke re. Ten te che te le te shir te se an de. So te se tanga ten yon di le ta. Ten na yi giba yin ba de tang ngaso chitan kal ta zui me yong rang da bo cha de yore oya tene nae dumba jinju na ge ji sal la ding chi de je bi nae dumba ge pe je la ndun de lam yue da tene lam yue sa ge ye de ka na ri sa na ndu sho sin yin ba ndun de yin ba tene man da ge jin de ning ndun hi ba ge de ge lam yue sa ge ye de ten yo ra lam ni si ge ye de ni ge re ane ndam ya sa de ge jinju na yin de la ane nga da na ma ra la de se ne da chi de je ba re tene nae ji sal de je bi ge Ani denye ke peje la, langpa tinte jirrus. Ani janso ke langpa teso de rengi rengi de ya jento suni, eni tamala jirru ko tingli chanro kuruwa, tine tinte jirru hibi kasi la, jirsa ya de shaware. Ani jirr kanki ngori jirpare se na, langpa teso tingi ngori jirpa. Tine tisi la, tingi ngori jirru tisi la, tingi se andari, jirsa andari se ni, ani ko shali ngo, tade de ye ju mebare, jente yinpa ya zan de denye ri. Tene sabata parada traga ku chene ki chene ki jinyu naayi dala, naayi jisa la doja bari. Ani naayi jisa doja bika tseka ku peje la, tene namshetu legalis. Namshetu legalis. Tene legalis bika duyita naa se, namshetu kafsala. Tsemo namshetu disala. Tene dala namshetu se, dala paayata shana mishetu shiki jinyu tari. Tane dala daayi jisa la doja ni. Namshetu legalis, legalis bisha ati bengyur. Ota ndet karire se bayi na, Tene nga da nama rala te hibi ki tsatsi ki nuna ta nai jisila tagi ji te jebi ki peje tenri eri.
1: Tienju tsema mandai tingzinda, lobyun tsemi shiju jijinda, jiji tsema jibie longtinda, singgen tsema nala gadun sha.
2: Zheze lasang wumi cheta li, tsongze li xie zhungzi chaju jin, da zhe kibi yung lo bie chan de,
0: 選著新給不為,西蘇伯。那第一場了,我的南馬拉拉對比的,賣機是了,進入馬機是了,拉丁的對比的,比的啦。啊,他們那你把比的啦,lambda弄到。lambda弄到比的啦,可能弄到,lambda弄到。那弄到個小於也的來把天給了,那你把的。他第一個是lambda的巴魯拉達拉丁的這個呢,lambda是呢。 nga da nama rala to se mai jisa le teja gbara ma to lam to se yan da lam so se ta de nga so jesu me bare lam to ndo de ne mai jisa le ta ki je teja bi ko na ye ba ge pe je la cham cham de song da cham cham de song de de la song are is ni ka ki ka ki je song are song de chi chi che de is na ani cham cham de se yin ni ani cham cham shi bi che de song are is de de la an kai de cham gi cham se yan de ji ju ma re mai jisa le ani ta ki je de de ja ba Oya, cham to songs. Tene jinju maag jisa la, ane taki ji doja pa, aga nae dunba ka peje la, pe na njam to mo yo tab. Njam to mo yo tab. Tene na mo yo bari, kana yo bari, sana njam to yo pa. Angara da njama njama, ranga njam la, rwa, ranga njam la, ranga tsub la, ranga nyesa la yo pa tena wa. Angara da njama jinju maa indi la, ane nga da namara la doze na, taki ji doja bari. Tene, māyī jīsāla tāki jī tōyō yabī kō nāi nībī kā dūbī kā nāsī tēnyō kī pējī lā tam tō dēl tāp tāpā nī tāmbō rō tsār tūpā yā na dēbī kī tēnyō tam tō dēl yī kī kāsī lā shāwā dēl yā dēcīl yā na dētāng tō kāntā jī rī sēdī lā hūpō māyī pā tāmbō dēl pā tā tī kāsī lā tāmbō sēndā tam tu dhil, tamagi tamagi jinju maayi dhil, ane ngada namarala tu sani, ane tagi chi tuk chik eja bari. Ane maayi jisil tagi chi tuja bigi ta tseka ka peje la, duisam tu tatuk shi dhab. Duisam tu tatuk shi dhab. Ta tatu ya gyo re, tatu te, ane niga niga tsa maayi ba, duisam tu, ndi mao tata, tsama la chiri sani, ane tatu shi gyo ba. Tien tila, tatu shi bigi tu te, ane tata wa tsam, ya na ndi pa kona tsam. Yana maung ba zang ma tu le, ndi ba da tatawa kasi le tatu ma jiba, tenri ma jiba, o di sum de le tatu jiba. O di ndi le, kasa ji sum yi sum yi jinyu ma yi de le, ane tagi ji te de eji ni di sum de tatu shi da. Ota neso te, nga da nama rala de hi bi kasi le, ane jinyu ma gi ji se le, o tagi ji te, la ting chi tagi ji te je bi ka. O ta pe ji, zon rabo de eri. Ta ten chan la nga da nama rala de hi bi kasi, rai ji se le, jinyu rai ji se le tagi ji te je bi ki pe ji la. Per na, na yi niba la, concerto ganzom shi da concerto ganzom shi ta concerto ganzom shi se yondi la ganzom shi soma de gaga choto yin nyan de chun zom ba nyan de chun zom bi ke yel de kanare is na komba sa ba ga na na ba concerto se ya de komba sa ba ge dumi le wa 你看吧，十八个男的了，他妈就干出去吧。

0: sedi nomu kenta ga hyone do jo tike kale ke manu jo jo lo tong la le la ko le ko la fa yomi ke nyab le hika ke tanga yo ba ta hiko le ma som shi ne kon shok som do so ba la ta de mele jer bu ke sa sha do jo lo ba na ba tong yi hi hyang le ke sha nyon tike na la nam re jer bo ta po ta la di ta du la me she lo ma pa la hi je po ma sha ra an zen la du to lo bo ta shi ne got na ba ma yo so to do nyu shu ge ba du du o lo ri dong da po de do or so wal ri po sho ja di du ta po wal de she par do di du ji po wal ri o ta ro ti ki ki mi ti do je ta cha ba pa ro ke yu lo do go ro ki bi ta ma xi ji ri ka za ka ta ma xi ji ri ji shen gong na ka ma la wo ren de ro jie xie ke ta ba tu yo ri zai le ma de gu gu chang chang ri do ri o xie pa ro ke yu lo song de mo shu ge ba do du ke du du do na po do ji du du de shu de ge de ni wu ge ye ba ta se pa ro yu lu ke xie xie de ta zo bo ke yu la di di bi ke tu la de shu ge ba ni wu ko ro tong te do na po ni ke ko tong te ta zo so bo di bi ke tu la de nga da ga xion de ku lu ba la ti lu la ti li ke gu zi me le ka la ti li ke se me le ta ku pe do lo ka na la chap ka te ga de ni do shi ni di de le te nga xie ba ra de go la ti du nga che do ju lu wo da tige na shima paro ko sobi ke tule to ton ro ta do ta ka gari do ri la ka na ni bo ke ye ba te ti ri do le ri nga te sam te khanda ga hyo no te she paro do so ta cha ni po shu ya do tsin jing jing ni duk duk pa do tsin mi ji sap shu ge ba do so ta le la te sam te kan khanda ga hyo no te ka shu le te ba ka de yi ta te le ke te de mo ta shu ge ba ni wa la po ta ka re do le ke pe ta ba so ho ri na ri jar bu ko lo ta ta shi do ji ne shu ge ba ni bo ta ta la lo ma de yi ru ti yi ni ko kon shu so le ko so ba to
1: Maji chao yi nang, ngan chao pyo me rei di, loka di jia zo dan, dambi yi pang zui, mang zui zung zui ji, me to dung zha ji yin si xie zi. Ka di yi nang nang, te sa jia hui dung di, ngan chao do di zong da, ayu nang ke tayo dang, gong hai nang ke si di, di rei di cha yuwa. Ti yin si gui ya, yun zhe yang kar rei si su. Ta de ngan cha xia su na, ri zung le ri ki chue du, te sa jia hui dung di la, zong bi ling ki chung zui nyang a, ki jia bo si, xie zui di rei di cha yuwa. Te sa jia hui dung di, da ji pang zhan si ne ra, ci gang ki chang di la da di zong da, ki sa jia hui dung pi wei ki chen bu dun di, 이게 동장다 제스네 진행이 와요. 대인디 중재년한테 제보 인스 진짜 지시해요. 니네 그사 제보 중티네 나위 지조기 다 지금 지시지. 막든기 롬도기 변조기 지시지. 지시 망쇠다 폐기 다 중지 교제 그게 돌 신주 체교수네 제시 전단기 하장기 진보요. 대인도 좀 그사 제보 중티 전단지 제자 근류기 좀 신스 지시지. 숨내 차샤와 이나 야가기 마하 바랏네 독주에 라마네 독주에 디시 다지 시라게 중주년아 동주 육 이도로 크는 다디 피제 조야요 말이 풍송 처부 조야요 말이 왕조 중바 망보 디제 디기 중 동주 시에 용도 좀 대사제 배 중디 도동의 풍송송 지도 지도서 두고 요래라 반장기 예치만 치만도 두고 요래 디인디 디 다지 대사제 배 중기냐 진단 친구 찍지

ya

kesha da da ya na na re jarbu don de la ya ta ja lo te ba ze pa yi ya

我成了宋定心呀，大马雄马一人人龙宝草呀，我家我家的儿子把呀，他是儿子。

0: Düsere Sanjuro.
1: Düsere Sanjuro.
2: Sengi nama tso kong khan song, siang la Düsere Sanjuro shi ju yin. Shi tse ni kza song ni sanggo bi, chong gong jie tiin ka shue li ye yung le khan ni, shi to shi ba shi.

0: kong la xie ka chungpon dara ma je, je kemen do xie tabu xin zin te mo la lo so tong yo. Ten zin lan zi je yang zong la te te. Nge rong xie ba xin xie kang tu xie kyo. Ke cha chungpon xie na kong tong zui ba je te chemne tuen ting rir nge sen chong xie po ten de mandu. Yin na yon nge ame xie tan rong ke galil xie chire. Chomo tong ru tong ru. Nyamo set set ta tu zo xie ni ke xie. Dere xie dron nga xie lan drogo. ke xie je chui kong nong de song de dong ba zhu xie dur lek ba xie de ji to be chung chung xie chak bar ka de yang zong de a nga lo chu tong yang to lo nian ta wan zhe jin gong zi gong mo ge a ma la kong yong pa chi gong zi za wa ra pe chi ma re rong che san de na su xi zui ti so xie xie je sha po ra xin ju song de ni za ni ma yin bi yin da ma mi ni xie la tun song kong pa qian bo di no la ryong qi xing chu dong yong zong ni le ma la dui de ne cha zhu qi wei sui ke dui yin sui da pa pe la ga wei la si men nam cha zhu qi wei ni zi la ma ga wa xin ni mi wei zi dong la po to ha lam ju ke me de ne dong de qi wei men nang zhe rong ge xia zha na dong zhe wa to ni me la me xi jia gong do zhe ni du zhe ting ni ke la pa ra la xiu chen te rong ge zu pe qia qi zhe zhe ni ma mo po pa xie qi yu Ningung tuzo cha lam lam ji nyezi la cha te, duanda me na shilan rowa nyungwe. San lam te, tewi kaku sim. Kaku sim pi duyendara, yong zon na lam to, gori jasi me to la kowi sen ra na je, kei chong lakbar sawa hi kogiyo. Yang zom je ngoro archo lumba hi chuen te. Gori nong yu zang de chong, rongi kipo no san tongkin rawi, leka hi za te sha tsi shi. Cham dara, tangi tenzi lan zi je rong la ngapi duyenda chen te, thokar me khongchung la chongda shepar song. Me zazang ngon khongchung ki go shekab. Khongchung no nyet chenpo hi ting ting so so hi ting yu batong. Ti ting ka nye che zong zing tuya. Gi kong ka chayu tang tu jayu bi. Khongchung ta no kong hi tu thongwa ma zi. Shu dunga po hi chong gong mi tu tuyong. Me ngu la chayu she. Da ji yang tsin je kong pi zo kwe tong ri chi la tagab. Kong pi no nyen ching yu la. Lak chi lo li chi chong yu ba ma zi. Kaan tong la karcha tepi chong ting to. Shijia cha ngo se pomo kaxi cha lui la donchi chanli chwe me batong. Langar to yungzhu tong to zik shago la sopa khecha chita pi par mampo hi pacho tsuchu cha jaryo pi. Kar chong ka nampa ta dripa tabo ngay. Tewi ngo se ngo so tada ka par tena ziju kya yung me chong. Pong ting to mri tabi donchi lep chan tong. Nomi to noki lep chan li Demi yong so jibur maman jinjin yinbi. Tongmar tada tongkab rongi jikbo yinyo dong ca lamlang tong nying dikdik duyo. Me mingyi che tada la ta zamli mutui ta mani para njokbo yuite nyechi ting tong goja tingka chunpa zangzin tada tetsi jeb. Kongpi no gedar lepa drobje, kongchung tar ngarki gonja jebde kongpa xioto song. Yong zom je rikpa tse jik ta jing te gore nong chuan che ta chui chong me ming dun to ting kong ka chang ting ka me yama suk ta da charwa tong. Me ta da ka mo la zurmi ta ong yamo sheba tabu hik shung te debu me kongpi de jo la yang thokar hyor. Me kong chong ka go she la nye pi mi ka pi kui she chong gang tan zomi par suk kero tong te sem ne ko ta yi tsimba hik she. Te ji me kongpa hyo to pab te he gor ta ka Susi ngodong marpo kukyundawa hi chayu pi. Ngo cawe nonga hi xate rongko rongla jesu tadar sheju me pi tangcha xa. Yongzom che chunpa ta zangma chuni kamje, lanzi che nyechi zot xa. Taji rongta ke te tenzi lenzi che mesa dohyur, me sambara chinsa chongche nonga matsuro nyechi duwi luksu meba na ayin. Acha dhoma la chi chong yongzom la kongka nyekong nonga zongda sheba li nyechi gu me gu xe ka tangshung la. Kung nye che tenzin lanze li joso toy chong gangtar doa thong ma nyungwe gongmo zo me gwe pe che yinam. Wente, chongse to nyinggong nye che madu par yang na nanto la tsig yue san te yanchin tewi kher song. Tenzin lanze che kong chong la zongra she charwa ma ze. Me yu chunpa tsopa na jo chui simpe. Yong zong lar yong gore nong to nge suet de. Tsangdara me rong lo nong to chun gangto she chong tangin chong ting ka part da nga yong yue pe. Mö sambara teri ngay ngó chaju mepi leka hi shesho. Par tanda la ta kala rong. jima ngi mixi zong di zong da xie pa li, chong ting ke par tu da la ma tang ong sang di, lar yong sen no ma ta ju chue zin xie xia. Kur yu njo wa tong, tu chun ro wa tong tu ni, me kong xie tong san lo yong jen zhug yu. Tadar me tang cha yong tu chui chi dhru di xing ta ku li wo tu zi. Sen no ke tang cha te yong lu la xie. Ta na mo la kong pa yu du, chong ting ke xie pa tong, yon ma te cho mo la lu zhi che ya mo xie pa tong. Mingda penchi yuepi, zongzhan shibi tingzhong chong, yinda ka kuidri le maungxin. Deba xiong du, takar zongzhan shiba nrojiru inxiu. Kongpa chong la, junpar tayin no, ma yin yung ki me batong. Dacha kong chong te, lakang tar zangwi, yung zong che zongzhan maji kong, ngay la, moro nyet soso te ting to, ganja to nyate. Chong ting ka pari te da la, reju na, me kong xis jir. Pa nyendra la, chen to lepa nyong atong. Dacha aja drama laji chong nong ki yue tse yong zong la lui ka. Kong tse mor tse gawi kare nyinggong yong lechi mebi. Nye sui tu zo chen tu tewi dweme si. Tenzi lanzi chong za pimbi hiyo pa chen ni tuan ke pikung nong chuan pa jechu hikchar. Chido nye su yinbi me lop kwe te pikung nong lung ni chuan kwe je. Tri zo tong yong mandawa hik zui te rong ke lo tong gari to nyang to chang te gomo shibo para yong gome. Di nian yong chen tu yong zong tong chi gu chung chung sing chuk li la mi bi, ka gu ha chung sim. Yong zong nong li la ngo yin ni chuan chi wa gong yong me chong. Le ka zik zik le char ji, mo la sen yin we tuan lan zi nye gong ka chung ting par tu da li yin gong yong me jing. Sen ting ni pa ma nyi jen di jo we mi chu lung lung to xir.
1: Nian gen jia zhubo na ba zo, xiam la liu zhu bi nong dun go lan do du xin o zhi xin na. Liu nda nong la, yong zong che zupi de tong tse lun pi. Ta cha jenda a cha drama la che, chin li li chupa tong, nye re tutun song yong zor chuk yu pi kor tong. Jenda a cha drama la na, jun to ma chan je chuk gawa tong. Tui pomo lan zi tong genda chek yu pa tara, ko nipo te zong chanpo me pi kor so tindu. Nyinga na ba zo. Tereng ke pe jun lung ting jin ting li, kong kong ke lung ting che, zong ri lugu tse tong hebi le ting che, mung ri zang rung le ting. Mei to tong mo lang hebi, liu drupa de nong dun tsong ma hui ca zong. Jemi le cheng no mu tui to zhung tang de liu dunpa de nian zhu xio ji yin. Le cheng de zong ri pa tong nian zhu xio ke, zhe pe dik zu wa lo dor tong, xie kier kien gui kien chong zha jie yin.

0: Nyinga nye wu chang nyan na pintu che, ting song zhen chou che we leka nye xio wong ki, Nyinga nye nya je de mo mongbo she ka lupo ngadu sewa tong, shenpa hile to tong we gangxi gachin she ten je ye. Ta wo na, Nyinga nye je chang nyan na chang pa tong, Nyinga nye nyan na pinya gong ye she na, shang la di guo je xi zang ga che la nyang che she je yen. Nyinga nye gama san che nyan na chang xio rin do. Jolo nian tong nian shang lo ra dawa yipa la, gaxia yobo xipe tudie tu bebe xionju je ga nong. Nian gao nian gama sanche ya nong cheng da nyan na, yao xiu yin ba ting do. Nian gao nian nian yin ran chao na, de tong la nian say de, jolo nian tong nian yi lo dawa zhuba la, yorou jiao ong cha nere, ribi tudie ting kebe, xionju cheng de xe le ngan bar ye na. Chao xi to ma ye na, nian gao nian nian yin gama sanche le ga marang xian, de le ga na, zhe chen ni pu nian je. Nyinga nye nyakin cha lipa gyrngo wa rati chendo. Tsume nye nyawa na lipa la ngaso jopa xe to ngunzen chi chi ye. Xionju chenze le chung, nda dimba yinbara rati chendo. Jolo nyintu nye yolo dawa jiji para, cinre chi pe tudie tupi we xionju chay no. Nye gama sanja nya na, tsuhi nupa chera chayne, lipa chungre rita njir to la. Nyinga topra chile mayo wara nye nyakin chi, mawa lipa xionji, gechi, lo nyi tong, dawa chou tong, lo chou tong, dawa nga nguwa ye pa ting do. Nyinga nye wuchang nyan na pintu che, jay na gengen cha linko ne ngengu zi to. Jolo nyintong nye chi lo ra, cho du sang lo, so re, tu di ting ki bi, xionju che le ngang pa la. Nyinga nye nyan na gengen cha linko ne ngengu taba ma zi. Cha jing tara nyinga nye nyan na, ta tong sang lo cho jing rong yin to ran ro to. Nyipa na, nyan tong cha zi ne ji, nyinga chang da tong to. Jolo nyintong cha ge lo ra, Nyingkang xipe chatu bayu tu di tu bewi xionju je le xidu chiba la. Zangko re la nyingkang nyitin jay ni nyakin tong, nyingkang nye zawa ne ma nyakin dar na, zadri puzi tong, nyingxio nyongci cha nyingkang halang cika zang nyongwa yi bari. Somba na, sen nar tu poba la pintu che, jolo nyingtong je lo, nyong ni riba tong, nitu unza wa chenre jipe tu di tu bewi xionju je le xidu zangwa la. Nyingkang nye nyaji riba tong xin sa la. Sen la zhuo nong tong, xe le jia dewa pe le tou. Nye yao po ma zang na, jimba nganjir jia ni pu se pe nian kan tou. Nong jing zuwa jia mo mong po xe ki, jimba nganjir jia ni tong, za jia waran dewa qingpo ya para nyang jia ye. Che jia xi zang, ta tong jimba nganjir jia ni tong, nya wu nye jia pa la wong, nga tong qiang da wun dewa qingpo dinpa xe ri.
1: Jizin tsup somche shichu tsui dogui chichui na. Ngan tsui rongi ni jasin gikdin la semko shibara ngani gomsin yu. Rongi rongla lingi zi anyo.
2: Melu do xiawi zongi di ma yi bar, sen na la pa ni, rao ni jie xina gu la lingi zin kong xiong nyu nga. Ngan tsui, shichu jian zong dang dun dang di yong ni hi jiang, 对我们中南的了，那有些恩用。

0: Tsubo manila kami to na un gongzha ca gu xe na. Xionjia liang yang ba dar na, chua jetong la njidu tong gu ba de. Bia ra na, se nyongza sawa tong ngijia mongchong chi gu ba. Manya gong hian la, cinze ma zi na, jimba nganjir jia nyingka chong da tong to. Jai na, se chi chunye tong timba chi gu. Ga de le go unge tsubo manila kami to na, chunye tong tenbe, nye tong se chi tu chi jinchong chi gu. Ni ba na, chua gangxi ngin bara pong gu. Kase tsubo manila kami to na, tsubo gangxi ngin ba yin do yosong gong to zi de, zatang cimi mutin ba tong, nye manya gong da, se maza wara, duka da ngijia chi be gangxi jau gu. Sumba na lupo jitsi la todong yapo zi gu. Tu da da lupo jitsi la todong yapo zi na, jimba nganjir jan ni tong, chashi to ni po be ninka jechang dan ro to. Gomo nye nya du, gombe nyaran jichin tong, gu to. Nga tso mo mongbo xe gomo nye nya du lobra to, gombo nyan jir ni, nazo cimi tong de, dole cabo tenka droma yan, gaji ndizi mi para luji ye. Tena zubo la tso jik kal mandong vi, jin jiri la, Dema jichin yindo chong mongbo yedri. Gondara jichin mongbo unki, gomba nyanjirwa nesala yedne, ngengu cito chong mongrawa kwa mongbo yedbi, shangsala dena chimbara nondong. Jayna tsuchi kal mandongwe jindong guto. Gachi dalchi shani kambi, gorangche nupa kachin tenje ye. Chajeno gachi dalcha gachi malchoko, shani cha tsuchi jichirpewa unki, nyarnja che ye. Dera din, dujenta tsuchi kalchi, Nduzi tobe serai piyara na, woma tong mo chala, senre su mongzang ting gu. Zupo chape jintong gu tok. Gati gomo nye nyadu, nyache yapo ma jay na, gombe shani cha ne, nyarinja we, nesil njang say pi, gomo trochu yapo chi gu. Samba na, cha kujo yapo me pi jintong gu tok. Gati gombe shani na, cha kujo yapo me jay, zambang tong, gongara pasa rinjir su ji, nige ye na, nyarinja say. Mutsu tereji tutu ta nipala pape kuti minchu za gu. Yaba na, nye nyatong yapo mebe jindong gu to. Per na, tuyen rinpo ra, genchal ta nyane, nyache cha kongon nipa wang, yon na tuyen rinpo la, bo nyal tse ne, kongon che nyate nipa yan na, nyaren jawa nesan jang se. Dedo nyatong mura wa mongbo cheta zi ji, ronye la chanbe nyatong yapo xe, tso toba zi gu.
1: Dang xilu sori yong lu da song dun zhe wi ni ri ju tap dang
2: jong zhe kan da di song xi ji ni di ta lang dun nu ni ling mo ye
1: xin xin na ba da da jie jie xin yi ban ne kan ge lung tin jie de tang lang dun xi bi le jin de le
2: jie nan bi di ta lang dun xi bi kan ge lung chi xin jie ro ga xiao
1: na zui jie jie lu xian nian jie de tang la xin ke xie jin yue
2: qi ji nga zhi lin qi la do nan xi jiu ma ji ban nu ru

Atong, mienbya ka yin yinggu. Songpa lakong pal ne ngache yalawa na, chinsara limba tong cawa jeba dari. Lukhan cha len tong cawa langin chinsara la nduba ma zi. Jinbo jipilo umbo lumi ta chonji cawa yinba tong. Ngancala na chanmo yachin che yin sato lomba. Jinba nyawa, jinbo kadu sibo yinba, zoba nyawa jinsu yinbi. Gondara lucha cawa tong yalin, chanmo mirde sawa su zi gu la. Chile mienbya nzutian wu, zhonglo mien, longdan shekan rabu tunggu. Yezo gupa na, junya dintra nile maga watung, kama ni pupi, ni pe chi marang. Mutsu ndarai cha zatang ka ca watung, xia ca che wa, nga zi chi nzian gupa tung, chung ra tang mu ni. Yiba na, nakao ni, nga chi yala wa na, ce lang tung, lo lang xin pe ta ri. Nakao ni, nga chi yawa de, ce lang tung, lo lang xin pa tung, de wa yi. Mutsu dira lupo chua xin, au ha la wa ma zi. Ningu nupa jangshinbe changpa pulhaba ye. Gou tiedu luzang yapo so gu la, qile minbe zutian wu, onu so wu mintin gu. Donong zi gupe nidian na, zhonglo jia minzi, dinzai yinji yongda ce ne, bichi zi gupa tong. Yanren ngache yuwa wang, yongna nida yinba la bier na, xia riba to nin pawa su ye na, dutu ta minchu zi gu. Longco nyangbe durang tong, wamin jia zile cigal ni. Jinba ngajar nisu jichung, ngache mongbo yasai be, reyatachi tutsung ta tonggu.

0: shibza an tonde ton te kongpe che tong tong ta tel tin ma mang po se pa che ta pam jo ke ke pi kan kan sa pa che to jiri sa na sa
1: je je ta ta son gin che ke pa yi le yo to ke zo ta ton na le ka le ma ma nye shi sa ke do
0: je je
1: ta so le ka chen chen le shi re
0: ta so chung wa le ji yo chung wa
1: chung wa le ne so ji
0: chung wa le no so ji la do
1: la do
0: teni na jin de teni to ke ndo ji jin ja yo ra
1: ho ri ho ri
0: Poan, tani cha luk san, tani dama da tani zuwa yori.
1: Di tatsu inal ta sa tana ronka monsu di yi ka lakzal tatsu, haku, di tatsu kogi ki linyan zondari?
0: Ri. Ta thomar nitong chonga la tiri janang ni ta khana nanyan si sa tani gigi yi kashi dindi shi yori.
1: Lakzal pa.
0: Hori. Manda kyo yamar si chuk chaya yina pachika, chi dindi zini. Ta te matso sani ke ta monsu al te pa hlab yori.
1: Hori, lakzal hlab ki.
0: Lakzal hlab ki. Lodge eta na kozo club yori.
1: Ore ore.
0: Ta ta den tar sane mangzo rangkan samba.
1: Lagza sangchu.
0: Sang de chuan da.
1: Zhe zhe zhe. Zhou na ba. Dirin bu jong long jin nin jin le kong, kam ge long jin jia. Nga dang ni ji bi xu lam xie bi le jin nang. Guan bo zha xi da. Yang ji dan ji ji bi mi cha de, xue yin yue bi. Qi ji men tu de, xin nang ye ba xue. Guan bo zha xi la ji. Sane mangzo jia.
0: 过多共同的东西的呢三年的给班长共片周围忙一档忙下压了偏比下挖几步的硬币打完真紧的空气那个托马给他碰到什么公共生呢他个三年给他五步让他这哇这个他当过忙族给他加钱不习个么的这个他洗澡的我们公片东西的地里三路过多的三路过多的东带东这种彻底他俺们那托马 ta roo chi na ta doo ki zoda ta li nuzo sa siyam tong kaan tani chongra tanda nuchik tuyo ri ta tara li na sotra chanda chong che la tsongkang che doo tsongkang che po yo ri te ta janang la ma ngotu zo sa tanda ri ta ma wang pa la ta na nga so po chong ke tewa lasa chong che na ta tanda ka tsongkang che puk jiri tani tanda zon ta ma wang pa te ka shiza te jia chi chi tang sa ri ta rung tang te tsama kha kong yong jiri Te haa ko tsa di tani sanay maazoo ki taa rang sanay ki jinjaa rantang tawaa di rang ki taa dagbo jaa shi ni. Taa te di ni pamjoo kaang laa kaang tsang yaa jee tong. Taa sachaa jeen paa la pam kondong su dinaa choo chi. Tanda rindu ngaa tsoo ki rumbo chi saa ju ti tsang maam do li tawaa tanda rindu. Taa pe shaa zang doji paa laam si na dog jabo do rin. Taa zay na do li tawaa
1: rin.
0: Tani jiong si na do rin. Sura se na ta jamso na ki ta
1: dori.
0: Ta yo se na dori.
1: Zee.
0: Ta te ma so ki ta shivza te koto se na ta mangso mi tsa di do se di pawa ku ngubo mei de te tau tsa to tel. Pawa ku ngubo tenen zingdo. Teni pa ki yenji yakbo se shikmado. Ta rumbo che pachir do li tupa yama. Do pachir rumbo che mari te rumbo che pachir te do li tupa tena. Teni pa ki ta yenji. Tanda rito, tanga asung homa rinna jamsung na nobel lenji yori tanda sewe. Tata jepan rinna jamna jamsung na nobel la sowa ta na changman rong rong tanda chi lenji uyu muyu ta haa koko mare. Yen na yang, ta jamsung na nobel se na ta do sur. Tetsu changma ta do maang che shu ta jamsung na yori. Tandu chok maak chen rong yori. Tong yin na macho jim mada, ta tong do mari te jamsung na ri. Ta matai jamsung na len yori. Ta sur. Tanda rinna ta rinpo che zo chi te changma do chun chao yung ba. Do changma te rinpo chi mari te rinpo changma te do li chu ba. Ta tena zi tse, ti shibza te pa ta tondayin de tong chi te zo che yin. Tani ta sani ke tongze yashu te su nga su ke ta rong ma zong ke yuwa mari. Ta tena ni ta ko jo la rantang rama da yori. Ning chi do lan rin na ta rantang che shu la tra tongdaya ma koto ku te jala tena yo jiri. Ta roo chin rin na ta tongdaya tong so kutuk chala yori. Te yashu te talo nyan, ma nyan sani la maho pa shabja zoji diri. Shantung kanji nan zhiyon ta maho ka marab jima la shabja zoji diri. Teni ka ta ang nipa sen na mjom mdao, ta tenzan ka rampa sen te so, ta zin na kondon zon. Ta rang la kipin dhidwa, zin na kondon na zon, ta na zoji diri. Ta yashu te maho pa la ta nga so na po chung ka tenwa lasa sen na mjom mdao, nge shantung kanji zay jiru ka chaji yori.
1: Lasa la jiji.
0: Teni payo la zay jia. Ta tanda wina maho pala tana, ta tenja ak jonor nuyena ta yoli kin chayin tanda yori. Tani yoko pejik sola ta, naka leka jachempo drop sangu yoti ta, rangka tan jontang tela tseji ji yodi, ta tela kamula yori la. Ti ta nga ka konhong dasena, ta tanda yori. Ta teka

0: ngake phayo la langa sena ta yoko ke nili zo sa ta ji phoyo la ta ngai ta na dok sham to ka ta te jab sena ma ta ti khoyo ta na ta langa zo sa ta ri ja yo ta ti ta na ta don rong ka ji ja te ta ja san ta te tu go che chang ta ta ta ni nili cha chang zo ta go yo ri
1: ha re re
0: ta te ta ti ram ta na te ni pa ta ta mi pa che re nga ja ne sa ta nga nga ta nga ke tok bo ka ji ki ta le re ji ba ke chung ba ka ji ki do chung chong ra ja chen bo ta ri ja yo ri ten ta po ko do chong ra ja che shi te ri
1: ha re re
0: ta te so ta yo ko te so le wa yo ri janam sam chai ding glam zo ri do ri ta sam chai ding janan te janan ya plasa la yong go na ta ni shi te cha yo ri ᱢᱟᱢᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱚᱱᱨᱚ ᱛᱟᱵ ᱫᱮᱵᱚ ᱢᱮᱵᱟ ᱛᱟ ᱨᱟᱛ ᱭᱟᱝ ᱡᱟᱨ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱭᱮᱱᱡᱮ ᱛᱟ ᱭᱚᱠᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱚᱢᱟ ᱛᱤ ᱧᱩᱧᱩ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱟᱭᱚ ᱨᱮ
1: ᱡᱮ ᱢᱚᱱᱡᱮ ᱥᱟ ᱥᱚᱢᱪᱮ ᱡᱮᱱ ᱨᱚᱱ
0: ᱥᱚᱢᱪᱮ ᱡᱮᱱ ᱨᱚᱜ ᱭᱚ
1: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ
0: ᱛᱟ ᱞᱚ ᱠᱷᱟᱥᱮ ᱠᱮ ᱠᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱟᱥᱚ ᱥᱮᱞᱟ ᱥᱮ ᱭᱚᱨᱟ ᱛᱮ ᱨᱟᱛᱮ ᱛᱚᱝᱯᱚ ᱛᱤᱱᱤ ᱢᱟᱥᱚ ᱪᱟᱢᱫᱚᱱᱤ ᱥᱮᱵᱤᱞᱟ ᱥᱮᱨᱮ ᱛᱮ ᱨᱟᱛᱮ ᱢᱮᱯᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱢᱤᱭᱩᱱ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱫᱮᱵᱚ ᱛᱟᱨ ᱪᱟᱦᱚᱱ ᱫᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱯᱟᱜ ᱞᱟᱥᱟ ᱞᱚ ᱭᱚᱥᱟ ᱠᱮ ᱞᱟᱢ ᱛᱟ ᱧᱮᱥᱤ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱟᱭᱚ ᱨᱮ
1: ᱥᱚᱢᱪᱮ ᱡᱮᱞᱮ ᱧᱮᱣᱟ ᱛᱨᱟ
0: ᱛᱤᱱᱤ ᱛᱟᱫᱚᱱ ngaso boge makse ke chechu de tarong ngaso samje den den ngose to bo yori ngaso khawa jin to gang ke role se na mucho jimdo dra tum ki pom pung ki se na jimen ta to gang ke ta chonong de ja chen botan yori la samje den na
1: o re o re mo je san ro de
0: ro de ta ya khan de yona ta lam ki so ni dra na botan da kang mang bo tong ju yori to surai ta na chul se na mucho kasa kan ngaso ke lam kan surai ta te so ta ro le ke deka mangpo tana yoko ke ma eke long spiu tuka. Mani yoko ke tan rodi ta te la tunchi tuyengu duwa. Ta tunchi mi na tekara yoko rwa la tan roma te mangpo yuwa mara. Tan tunchi kasi chana ta roma te jemang tana ri.
1: Re re re. Roma wana lido linka noli ina re. Yon tuka tenzi kianzo kona ina re. Ngini chomra ta tso ina re. Ta tana la unli ka ma mongli ka chati nyo rgo ya.
0: Re re. Ta yoko wa koso ke ta mo yu zo te ta sanye maksaywa che lan rone. Ngupo maksaywa. Sama mokselwa.
1: Chona mokselwa.
0: Chona mokselwa jezo longs gyo jitana rito.
1: Ode, ode.
0: Tanda yon dita, tana nro tang bojong ta sa ka chintoshi gui ta rumbo chi sena mocho jimado. Ta yangchak rai tezo ka mabjuba tenar kanda yu zi ta. Teka sani ka sama kdoa kanda yu. Ta sani ka zowa kanda da. Tezo tezo tsama longs gyo ta. Tani tani ya son na ta nga sok pa yini ta nishik tingchi zong na tana zedo gomba se yore. Ta ti tara yoko.
1: Mingda
0: chishu tena chayo. Ta maungo pa la ta. yoko kem pachin yin pepso cheshun pachin yasari san tani yo. Tengribi ta tani la yon na ta nakcho tang tani so zong tezo tsa ma ta togan ka chonong yachin po tani yori.
1: Manzi yi, manchin roko roko.
0: Roko tani yon. Tengribi ta tunchin yi kanga kansa chunji ti tanga ke kanghong sen na macho jimado, rewa sen na macho jimado. Tengribi. Ta nipa la ta tse yo di tangi chenpo si dramru sen na ta kamori di ta rangka kanghong tani tengribi la.
1: Laso laso. Lasso tirinti geng ngatso lechen non peba gadinche. Sengen rogo napa. Tengdi pyojong lungti nyingti lekong, kamke lungtinja, ngatang ngay jubi hiulam hiebi lechen hiuca. Lechen di zomri tang nyingren hiunkin, lo zang hiirab. Xiexie kinguen nangkin, jianzo pinzo la jeshe. Da tsuma tse rin.
2: Jong long ching yin ching le ko tang ge long ching zhe xi bi lan yi ji bi lian qin xi bi lan ye
3: an zu lian zhe
2: qin nan na ma du lu chong chu bu chu mu ye da gun kan su qin nan ji da da nian gu chu bi lian qin ti na bu jong long ching yin ching le ko tang ge long ching zhe xi bi lan yi ji bi lian qin ti zhe Drunk, she be lying huge to turn on, she be trouble door, she be to me. Mother me, Jessie, Nancy Linson, son, Jessie here. Sala, she chin on the Niro.
4: She be trouble.
2: She be trouble. China number two, Luchon Jobo Jomotso. The Runger, Sibi Jobo Hibin and Silin Tinola, the New Yorker, the Nunhuda, Chinjion, the Silker, Tabhin Aji Hujikim.

nga da mi jel xia chong nang la ga nya chong chu la ga

ngada mijel sha chong na la ga nya chong chu la ga zu bu chong chong mijel la ga

Zeng zhubu nang ba, ting di le jing nang zha zhi xie bi nang dung kia zang dung zha song. Le jing di zong zhing gai ko wa la ba ting zing dang, le jing zho xiong wa, jiang ma lamo dang lo zang hirao yin. Kian la kan ki lung di ji zha zhi xie bi le jing yin da xian shu, da ya mo.

呀，他妈呀！俺一看这帮猪，我看见猪，想东想东想，人生个想人不生呀，俺想人生老。

0: pa yomi ke nyam le hika ka tanga yoba ta hikor le ma som shi ne konsho som da soba la ta de mele derbu ka sasha do jo lomba na ba tsong yiki hya le kesha nyong ti ka nang la nam re derbu ta phu ta la di ta du la me she lomba pa la hi je pa ma sha ra an zen la di ta lomba ta shi ne got na ba ma yo tso thodo nyu shu ge ba du du all over dong da phod de also walri po sho ja di du ta pho wor de che par do di ji pho walri o ta ro ti ki ki mi ti do je ta cha ba pha ro ki yu lom do go ro me ki bi ta me hi ji ri ka tsa ka ta me hi ji ri kem shon go na ka ma la wor de ro che she ki ta ba tu yo ri le mal te kuk chong chong ri dori o che paror ki yula song de mo shu ge ba do du ki dudu to do na po do de dudu de shu de ge de ni wu ge ye ba ta se paror yulu ki she che da ta so bo ki yula di di bi ki tu la te shu ge ba ni wu ko ro ton te do na po ni ki ko ton te ta se so bo di bi ki tu la te nga da ga hyo ni ku lu ba la ti du lu la ti li ki go ze me la ka la ti li ki se me la ta ku pe do lo ka nang la tsap ka te ga la ni do shi ni di de le te nga she ba ra ze go la ti du nga che do ju lu ba me da ti ki nga she ba paror ki so bi ki tu la te tu ro ton do ton ka ga ri do ri la ka na ni wu ki ye ba te ti ti ri do le ri nga te sam te khanda ga hyo ne te she paro do so tak cha ni po shu nya do tsin jing jing ni duk duk pa do tsin mi ji sam shu ge ba do so ta le la te sam ti kan khanda ga hyo ne ti ka shu le te ba ka di yi ta te li ki te de mo to shu ge ba ni wa le po ta khare do le ki pe ta ba so ri na ri jar bu ko lo to ta shi do jin de shu ge ba ni bo to ta la lo ma de ji ru ti yi li ko kon shu so le ko so ba top
1: Maji chao yi na, rancho pyo meri di, loka di kya zo ta, tambi yi pang zui, mang zui, zung zui ji, mito dung zha ji yin si xie zi. Ta di yi nang ne, kesa kya ri dung di, manzo do di zong la, ayu nang ke tayo da, gong hai nang ke si di, di le chi cha yo. Ti yin si kwe ya, gyun zayang kar riya si su. Ta di nga na, cha xia su na, ri zung le ri ki chue du, kesa kya ri dung di la, zong bi ling ki chung zui nyang a ki kya bo si, xie zui di le chi cha yo. Kesa kya ri dung di, ta ji kwam zhaan si ne ra, ci gang ki chang di la da di zong la, kesa kya ri dung pi wye ki chen bu dun di, 이게 동장다 제수는 증거요리 개인의 중재량하고 제압의 인수 등재치시요리 니네 기사제비 중디네 나위 지조기다 지금 지시제 막둥기 롬로회 변조기 지시제 지신망수에다 폐기다 중지 교제 그게 돌 신주체 교수님 제시 인단기 가장 기침 보여 개인도 좀 기사제비 중디 인단지 제자 근류기 중심 이제기 숨내 차이와 이는 야가게 망하 바랏네 독주의 라마니아 독주의 디시 다지 시라게 중주인형아 동주 육 이도를 크는 다디 피제도 해요 말이야. 풍순 처부도 해요 말이야. 왕조 중부 망부 디제 디기 중 동주 시에 연구 좀 대사 제비 중디 도동의 풍순순 지도 지도도 두고 요래라 반란 뒤에 지만 지만 두고 요래. 디인디 디 다지 대사 제비 중디야 진단 친구 찍지.

메사야 다타다오파 아니리섬야 다포토젤라 니

Ya,

야로 사샤라야 쇼게바 조세 토효세야 리듬디에 조세 시효세야 샤민지 조세 고효세야 어마네 조세 토효세야 타바셸리

天界修家东卡托呀，帮修家东里马卓里呀，他有些没给咱。

kesha da ya na na re jarbu don de la ya ta ja lo te ba ze pa yi

Chobana ba demo yi, ngazi nyam to luji jang jo kong ni mo da dan ni, du to to po jiong long chen ni chi li kong, kange long chen jia, te tong rizha lian cin, ro yang ji xing kan si bi nan zeng ji xiong wa garo xin da qi. Ngana lian cin, zo xiong xing ki rin qin. Darin ga lian cin no, nan ju ji zang ko rin niang si ba do sen ba bi re go si bi luji, darong long chen ka bar song yang si bi, nasa lian cin ka song zha de si yo bi, zho bo zo ga po yong wa xiu.

Chobo namba, da so nipi loji jencha shiba dina, senpapo dinzi jabo ya, kuyo zanja nangki da, jojo langko donki tanchi la polisri. Da xiang la chanto mankan zong, rumi zongdar niyin bi zomo yangji lamo ya, nga tsuyu linzi la kabar jani konga yiba, dinzi jada, a yang ni jatongi loji. Zonglan rinpo shiba di, chobo zomo tsoma la poni, tsama koso setan da, gansan lo jindro ba, 문득 시지인시 다 이디냐 되지 니고

Chopa namba, tata che jia sin jibi lin cin da na, po jiong long chen nying chi li kong, kange long chen jia, te tong re zai lin cin, rong yang chi xin kan xi ba de ri. Nga na lin cin zong xiong xin ke ren qi yin. Xiang la nga cu rong yang chi xin kan lin cin jia, nang si lin cin, sen pa po rang yi chi lin cin, long chen ka bar song yang xi ba dong yi de cho ri. Ka si che rang du ju lu ji dong ji la ga bo yo ba ma zi, lu ji dong jo da rang yi jia ge da ni, jen pa ma do bun xia ni, zhou po mo la men du zang bo pa san na, tega ka pa an zhang, lego yi ge jie, zhou ji jie du yi song ge jie ni, ka pa an zhu te te ji, go men dan sa wi an zhang, da rong yi gan an zhang cang ma la, jik lego song lego dan, ba da ya jia an da ne ji, de ni ka pa na zheng go xia wa ji, ngui la an ge dan bo di nan na, rang yi jia ge cha da la xie to ba dan, ya na an ge ni ba di nan na, zhou bo pin cui ba, ka pa jia ni, nya da da la xie chu ri. Jin a zhou bo cu la zo jie na, ge cha xie ca wa dan, lu ji dong ca ji, yin jie ba da ya jia an da de na ji ma ji ru ji. De da ca ji che jia ge zha, rong yi jia zha de xie ta ji yo bi, jie na bi lu ji do men cai gang mang po ji la, nga zu nying ta ba ni ga su xie ji yin. Ya zhou bo nan ba, da da ren ge long chen ka ba song yang lin cin nong la xin zhu, ci zhong do lo zang la mo da wa zha xi ji jia zha de zha de xie yo bi, jie na ba nga zu lin cin na xio ba ga su xie ji yin go. Da ngun la zhou mo ci zhong jia, dong yi lu ji de la jie nyi do.

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zumbapo kandru loja yin. Peyoge pyozong chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui torto mebe unge shiri. Tendre song chan chi ki peyoge luga la chanbi zawa tangma di nani ryoyangi shingam di zena shuda. Dini ina chi ki nyanjin dina isim sowe peyoge luga chuzi na so nyongri nang tukiri.

Chobo namba, lin tsi jin jo do rin chi ni jubo tso la. Kampi go jo de pyo ni chi namba, nga tsui kange long chin jia, rongyan ji xin kan lin tsi la gabo na wa ya hi zo jido, nye da tok san jubo yon wi, mendo xe ji yin.

人人如你没心没气一郎呢擦擦了该用这名穿的牛衣年年三级主力就靠等一朵嘻嘻日月肯比忙碌的事物

0: 미 따베키 우쿠
1: 라카
0: 포모디 텐제 참심 신고
1: 칼아 칼아 와 듀마사
0: 아 집비오디니 포모 민주부 텐제 듀무카네 이스이
1: 칼아 뭐마